akashweka kakako kanyumiraga muhara wanga akiyari muto akakako kangindi nininyi nakola kinganzo omukyala banange mwiraba kahara kangeni kanyumirwa muno sokozi na karungi ako bokauliza kurunjo ine mu mulingo teka ine mu kurungi wawo mukaho ba ahufu aho obo wawe mukaho asikurini rundi ukatekere mu memory card hasimu aho ukagamba kukaulilize omukaho teka ine you na ndi your husband rundi your wife ino hura kantu kali kali vere smart kali vere good muno Aruan sabira akazina yangamba kuenda akazina Weise ngabo ya gala Kale manyangwe sene chuka Kuenda katoza bunda akagua unga mwe ukarabura Waka sindikiara abalili Watinyo ola angambe yangamba nika kuenda Ti manyire habu waki Wewe Ulibuto inengira agonza Weise ngabo ya gala Nikagambira kuenda kasidikiro muntu we timanyire noha baitu wagambira kazina ako nikakwenda baitu bukarabura ibukarabura karaka tazokere tujagendera tujakirugya otukireki because ekiyanga kiba kiyangire bukiyanga bukiyanga kiba kiyangire tukirugawo bukiyanga nitukileka kwetu tiyo Weise ngabu ya gara wukagana tuja kaleka Nitugamba kaganyi Nitugamba kakozechi kaganyi Nitukavuako Kubanga Bwetigana tuchikolachi tuchivuako Mwebale kubante kaza mwebale kugonzi kio mazili dakika Mukaga uzonkezi kuwa tulagalo msaye ikumi Bagambegi ikumi na mwenja kubani mbataisa Ningenda kurula mulingu kuchukua saganyi za saidi endi Ningenda kuchukua saganyi za handi Kurura nguite tukora CDM. Okora hano taisa no kuatana hali. Hawa kuwa biyo na biyo na biyo taagisa. Because biyo na bikuru muno. Biyo na biyo bikuru muno. Kande biyo na biyo enda. Tikangire nandiwe. Nandi tikangire. Bukaraba kangire. Eki indi. Kira. Eki tulayongerao. Ogamba kiraba kiri yo. Bochiba tashiri yo. Tuba tukolachi, tuba tuchita. Obu kukolachi, ochita. Lundo kubano okireka. Hako kwa kukiba kiangire, kiba kiangire. No kitaisa. Yatura akolachi. Uraruwana. Wawana nakio kandi kiangire. Kiango otaisa. No gamba kiganye. Kiba kiangire otaisa. Kazina kano kasabwe karugama kia kasenene ya gamba weise ngabo ya gati manjira kasindikiro baitu wa gambia nikaa kuwetea gako

atuliriza aba Yusuf gadgets okwenda smartphone ya loan obe ya cash. Aba Yusuf gadgets baine smartphone za loan hamne za cash kande nungi muno. Na habwekyo burano ende simu ya cash handike namba ya simu enu. Ampulirizi. Burano ende simu ya cash handike namba ya simu enu. Burano ende simu ya loan handike simu zinu. Atulirizi. Na habwekyo iwe tira butira hanambe enu ya 0 musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu. Atanu na ibiri. Iii. Nkabagamba ba Yusuf gadgets esimu bakazi salebei. Abantu bayikaraho basimbire line hanyuma yo kwitegereza anti omu district ya Kagadi aba Yusuf gadgets nuba cyasingire kutunda amasimu habei enungi muno kandi omuliza weto murungi habei eyo kusubuza okwende simu ya loan bazisazire bei iyi kuba nosa sura ampora ampora haruhe yo 12 buri kilo haruhe yo 13 haruhe yo 14 Arweye nkumi ibiri. Niko kugama nkoko kuija. Niko baku kuatamu. Ni baba Yusuf gadgets. Baterere haziro musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu. Atanu na ibiri. Ziro musanju musanju munana. Ikumi na musanju. Kinana neemu, atanu na ibiri, oja kuba nubaza na aba Yusuf gadgets atulirize. Namba ya simu ni yeyo, ofune smartphone ya loan, obe ya cash. Namba ya ziro, musanju, musanju, munana. Ikumi na musanju, kinana neemu, atanu na ibiri. Sabula. Obwiro bokaboli nka walirudawa. Okay, unagambire ninye Pascale, ndi Chikwaya Kakumiro District. Pascale Chikwaya. Pascale Chikwaya Edwardi. Ngarukira mwe namba ya Nabitu Muhairwe. Pascale Chikwaya Kakumiro mwebali kuwa mutuliriza abantu ba Kakumiro banda mukize. Munywani wangi Pascale abantu ba Kakumiro batura mukiza gambire mugarukire mwe namba ya Nabitu Muhairwe. Ali nembisili kale nkugambire nyakugamba na bitumuhairwe umusayi John mukama akamubikizaho mukono ya musesa ha magita ya mugamba gendo sabira abantu bangi bakumweta na bitumuhairwe umuliza waito murungi akusangwa 40 umusayi John muihangali ya Uganda taine hataka ikire baitu buliyomu na gamba ekia kukora nikyo amplirize. Na habwekyo ibo rano enda kuba omu hali yaba abasinguzi abasinguire baraba mubizibe bya ukaine kande bya amani habwe sara ya Nabitu Muhairwe tira hanamba yesimu enu nyona wange Pascalo jikuwate kurungi na iwa amplirize handike namba yesimu enu ya Nabitu Muhairwe omuterere omusobole bizibe byoine asobole kuba na kusabira kandi bihuweho. Enamberi ziro musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Ziro musanju musanju emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana. Oja kuba nubazana na Nabitu Muhairwe atulirize. Ziro, musanju, musanju, emu. Kinana na ibiri. Kienda na munana. Makumi ana.

오케이. 월리루 더워 월리루 더워 월리루 더워 비 세리뷰 91.7 FM 가가디 키발리 커뮤니티 라디오 Rode yankura kura na makamu nebiyaru. Omuliza weto morongi, borabo liyo kwa limuana uvisiki miaka ikumi na mnana, ugaruka haiguru, kukanga hamiaka makumi abiri netanu. Handike namba yange yesimu enu, inekuba oli muhulizi kando inengeso, mkwetaga visiki babira bakora hoteli. Oja kuwa nukora kagadihanu, so na abwekyo, handike namba yange yesimu enu. Mkwetaga visiki babiri atulirize nkwetaga abayisiki babiri abakora hoteli kagade hano handike namba yange yesimu yubora boli muisiki miaka 18 kukanga miaka 25 handike namba yesimu enu ogihandike kurungi kandi borabo lirede kukora uine kuba notandikira okutera habo kuba tukujaga niturange mirimo oli na teranyi mayina kuisatu omuli mabali kubiba ingi abali kubiba ingi atulirize abakwenda kukora nabo ikyo nye na nye bunyaulie ni barango muri mu radio hano nkayimukira mu ntabiyami sobo kulinda manyabukie ndatera nyenki ndatera ijweri omuri moja kusanga bagutwire so nabo ikyo nkwenda abayisiki babiri abakora hotel kandi bakora kagade hano handike namba yange yesimu erisiro musanju munana ina kienda na muenda atanu na muenda nkaga na itanu ziro musanju munana ina kienda na muenda atanu na muenda nkaga na itanu so nkugambire iwe taandikira okutera boralinda manya ndatera ijo ijuweri ebintu manye bisisikaira tulirize namba yange yesimu ni yeyo 0 musanju 84 kienda na muenda atanu na muenda nkaga na itanu uja kuba nobaza na nyo watulirize akagadi kibali community radio so isimu tira hali yeyo ya 0 musanju 84 kienda na muenda atanu na muenda nkaga na itanu na mkizo mnyona wangi bakumweta byaruhanga akora ofisi za rinki abasi aha onoja kumusanga byaruhanga nkura mkizo na mkizo mnyona wangi nadi ya onda mkize nadi Mr. Byaruhanga onda mkize nadi umugamenti nkumugonza muno muno muno muno wabale kwa mwili achio makani mwili rize.

ati omuguru kasapulido na ziyo wakuba na gambo buirobu nkabanguzile gali ya hero oba phonex oba niba ti manyire ati we okaboli nga kando kaboli neki kike kyo kujukira mbuzi na nkabu no buakara ama nyabo. Aitaba sajja bano batera gende ngidiwe hulire ngoma. Omwana kutera kazi na tekamo muhini aihamu atekamo ensasa aihamu. Ah!